Ah, kuna kula paka chakala sa ikumne. Musa ukubiyama no thiripa thiripi ingi musa vyo kuyama biyama nkiyaro. Mbambini nkangoma za kabumba musa ukuzana za. Elera nyete gamu kiyokinu ogenzere chwa. Alikati za ngukiramu nukamwete.

Musumurungi wa kagari chivale community radio. Ebintu kamwe bikize muno kubamo amuramwa nibwo bwire kabunu akere ni mwakataza msanyi fama. Umurama gwa itu gwe kiruki ya kirukino atugonza kuba ntu bazaka ntu kataito muno. Abana bayi twali bajja kutandika ruhomwa rutamwenu. Kutandika rusoma rwa rwa kusitira kusimba. Yeri nkama ni mbazao na msaiji umo mkuru. Tubaza alie msangu yosume nyako yongere ki urai na va kuchue maju kukiro tikiro tikino kiro. Yangamba awa kubikole bintu binu ni tuwe tuwe njini. Kandi bana bayi tuwe njini. Awa tukuzire nabo. Baita maisa kakusinga nga kira mno kuba. Sigazi. Baita mkuru si yangama bukiari ngwarufu morubachu wa murunyora.

0: Pro, pro, pro, pro, pro. Iyo niyo kolabo yanyu.
1: Kolabo yitu. Oguyaza kutahamu hatu.
0: Ndaza, anu mreke ndaza kumuleto. Na wala za kuzina yayo, yaiju.
1: Yes, sir.
0: Aza kuzina pati yeyi. So, bantu mwe, katusike, manzo shume namba za uzesi mao.
1: Namba za njeru kunyenda, naraba, nza kubanza mashumere MTN. Ziro mshanju mnana, chenda na mukaga, chenda ni itanu, shanju na mukaga, itanu.
0: Jigarukemu.
1: Ziro mshanju mnana, chenda na mukaga, chenda ni itanu, shanju na mukaga, itanu. MTN, ziro mshanju, ziro ziro, ibire mirunde eshatu. Vina atanu nemu.
0: Jigarukemu tole?
1: Ziro mshanju, ziro ziro, ibire mirunde eshatu, bina atanu nemu.
0: Abara kuenda bakurondera aho.
1: Bandondera aho henyine uba noza TikTok uandika katuske 256. Oza YouTube uandika katuske 256 no uandika katus uteka space. Hey, uteka ok. 256. Ha WhatsApp ha TikTok uramfuna.
0: Ebivuka za korabo zo biri bita umuntu yenda kumukorera aka korabo kujango nawe atambure na wa maridiyo.
1: Korabo. Ninjira nti nko muzini. Kabiri ntine shonga singa uba wazinireho.
0: Kandi utakazina gaho.
1: Utakazina gaho.
0: Yee ko kabashako. Ko twabona abona ba nyukama.
1: Utakazinireho. Tukamanya nazina nzina ki.
0: Okay.
1: Eh oyine
0: so, kumanya. So ubona washemere aho ramuhamagaze kiwe kali. Utakazina.
1: Amagaze guna umuha.
0: Kandi arinda kuzina arinda kwiyunga uramuhamagaze shi.
1: Hakiri naza kubanza kwa tesimu. Abanza yari kudinga manyira kajyaragwamo. Ni uhulirira kali yaragwamo ubana bagenda mu RNB
0: ubundi ubundi uko muhira ati nyonko kuduteka ndasa kwanda kwenda kweyungaho ugatinka zina gaho umpa magazi ki
1: no ija mu group yanje yanje ni bageta BK Music Entertainment Club.
0: BK Music Entertainment Club.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Ezo namba zo na wateraho era nizo ziri aleyo nanga nayo group ramfuna. BK Music Entertainment Club. Niyo club yanje yoba group yanje.
0: To kazina gawa stage yona yona kurugo babo.
1: Stage
0: performance.
1: Performance kafuna ho mugisha gumwe banyeta naza ku perform ngira nanka gayaza. Ni bageta bara cye iri hawo.
0: Savana?
1: Iri hano mu kikubo cyakata.
0: Afrandan.
1: Kuno mu katari hano ni bageta Zytex.
0: Zytex mpyaka.
1: Zytex pub.
0: Okay.
1: Kwa liyo banyuwa ni wanjabu na atanichane kuzani mizano. Hati nabuna kwe tongora. Hati ni wamanyanka nyuzishi yani. Hati wamarabanyi tango njene kulechi.
0: Okay.
1: Nzinideyo. Hata unuona zine kukachi kachi tali chanje. Hati nugen kuzile chanje chuche njini.
0: Okay. Yabari mnonga. Kale.
1: Yego.